ẹyin ọlọrun ilada laaro yin ọlọrun ti o je ke gba ipe bi lori awon omo yin to wa lokere yen papa awon omo yin to ti e wa nlewe oro awon omo lewe ati e ma jọ mi loju ni gbogbo ona elomi iya re yo ro pe o wa ni boya ife lo wa ni o iya re yo ro pe ife lo wa elomi yo ti kori si ilorin yo lo ba boya ti lo bo re kan se inawo awon mo yin olorun a de pa won lo pa won mo abo re ndaju lori won egbo to wa je pe isele kan sele ni ilorin iya to ro po mo n wa ni ife yen yo gbe ko sin lo kan pe ayo ife lo mo n wa sugbon wo lo ninu anu re ro n pa won mo ai mo ye irin ajo mi donrin ton ni dagbere fe yin te je obi won sugbon olorun n pa won mo won lo layo won n bo layo e gba ipe bi lori awon omo eyin olorun dada laaro yin Olorun ti o gbagbe majemu re. Olorun ni abo wa ti agbara lowo lowo iran lowo ni igba iponju.

0: Mayo, Majo, Ninu odun yi o, e o ya yo isegun. Eni odun balaye, kilo ase to le mu jojo, o ki gbogbo yin pe e ku jo meta o. Eni ti o n korin te n gbo o ni mama DA Fashion.
1: Odun lo sokun.
0: By the grace of God, leader Good Women Choir CAC Ibadan. Mo fe royin pe atoni lo ke ma gbo West Radio. Kanga agbon magbe 89.3 FM ikani to kun fun ogbon imo ati oye ni ke ma yi radio yin si o e ma yi ko nbe o e si gbadun olorun eni te ngbo oni mama DA Fashion
1: odun lo sokun
0: alaafia fun ninu odun yi o e o ya yo isegun
2: awon atoye so
3: Oruko mi ni Ajinrere Felicia Iyabode Ogunsola ti gbogbo yin mo si e fun setan aniwura Iyalode ilu Ibadan mo n pe yin pe e ma gbo Wells Radio 89.3 FM lore kore ni gbogbo igba tomo tomo radio to gbayi to gbeye ikanni agbonmogbe Oruko mi ni Iyabode Ogunsola ti gbogbo yin mo si e fun setan ni wura
2: awon atoye so aye wa
4: mi o mo poju ogun laye o nba ma ti mura sile lati igba iwe ni ba ma ti mura sile
5: nba wa ibada si oko mare to atota
4: emi Michael Ade loni ke ma gbo Wells Radio 89.3 FM to kale si Oluyole ni Ibadan e ma yi kuro nbe
6: Akola wole loko mi je o olotu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mo le oso si o afenti oba nile balaye West Radio 89.3 FM ibe lagbe waye ni Oluyole Ibadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se nsa usa be ni nsa yibo e mo gbo ti yibo kedu kedu odunma e mo gbo ta usa nbe na kwana na ngeja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe adupe pe okun ilosiwaju yo mo ba wa o akola wole loko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pe re lokun Atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyunnu asede e ma gbo West Radio 89.3 FM
7: West Radio 89.3 FM kon gagbon magbe

0: ni igbakeji won lowo le to tumo si pe a fe se le a fe se kini won ba yin da soro ni bo se ye mi si o biro yen se gbe kale o ni pe yoku tu di leyin odun to nbo abi pe ta re ba ma pada de oro campaign oro polongo ibo won ni kan to fe wa moju to ton ba ma pada de gan leyin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ọ̀hún lè tó túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ à ń darí ìlú à ń ṣe kíní kan lérò yìí wọn wọn bá yín dá sí for now so ẹ mọ̀ lóòótọ́ èèyàn kò sí nǹkan tó burú pé ààrẹ lọ sí wọn lọ fún ìsinmi nìkẹ́ àmọ́ àwọn ipò kan wà tó jẹ́ pé tí orílẹ̀-èdè bórílẹ̀-èdè ṣe wà okay lílọ sí òkè òkun gẹ́gẹ́ bẹ ṣe sọ ṣáájú kí ló dé tí ẹ lè lo ìsinmi kíní lórílẹ̀-èdè nàìjíríà
1: kẹ gbu àwọn ibi tí
0: okay àwọn èèyàn ń pariwo wọn ń so eléyìí ní kíní láàrin ìsinmi ọlọ́jọ́ mẹ́ta yẹn ọlọ́sẹ̀ mẹ́ta yẹn ẹ lè ṣàbẹ̀wò sáwọn ibì kan wípé àwọn èèyàn tiẹ̀ ń sọ báyìí báyìí báyìí jẹ́ kí n tiẹ̀ fìyẹn wò wípé ṣé lóòótọ́ làwọn èèyàn ń sọ jẹ́ kí ó da ọ̀sẹ̀ kan péré ni mo kàn fẹ́ fi ilẹ̀ kí nǹkan fi wo kí làwọn èèyàn tiẹ̀ ń sọ gan wọ́n tiẹ̀ ní ẹ̀ka yìí nǹkan báyìí ló ṣe jẹ́ kí n ṣàbẹ̀wò síbẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà gbúdọ̀ jẹ́ pé bóyá a gbà wípé ńgbà tẹ wà ní asúrọ̀ ẹ bízì iṣẹ́ gbomimu kò sáàyè àmọ́ ńgbà tí irú àwọn àyè báyìí bá wà kẹ́tì ẹ̀ tó ṣe ohunkóhun ó yẹ kẹ kọ́kọ́ gbo ipókè jẹ́ kí n fi kí nǹkan tiẹ̀ yà wọ́n bí ìwo ẹ fòfẹ rẹ ó di nígbà tẹ bá máa dé ẹ bá wa dá sí nǹkan kan mọ wọn ti faṣẹ lẹgbàkejì lọwọ so ṣe rí ọrọ nàìjíríà ọlọrun á ràn wá lọwọ ọlọrun á dẹ fún wa ní ọgbọn ọlọrun á ràn wá lọwọ láti á fún wa ní ọgbọn láti mọ ohun tó yẹ ká ṣe nígbà tó bá di 2027 mi ò ní sọ jù bẹẹ lọ.
1: Ẹ̀yin wò pé yẹ kí ààrẹ ó tiẹ̀ kí wọ́n wá káàkiri.
0: Bí òjú bí ọ̀sẹ̀ kan ṣe wípé okay àwọn èèyàn ń sọ báyìí bóyá rọ́nà ń pa bóyá òtọ́ ni jẹ́ kí n tiẹ̀ fi àkókò yìí mo ti fi iṣẹ́ mo ti gbé iṣẹ́ ìlú
1: mo gbé
0: sẹ́gbẹ́ kan náà mo ti faṣẹ́ lé igbákejì lọ́wọ́ kó máa bá lọ àmọ́ jẹ́ kí mi náà tiẹ̀ wo kínní wọ́n ní nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ lẹ́ka báyìí wọn ní nǹkan báyìí ò lọ kiri ṣé lóòótọ́ ni jẹ́ kí n fojú ara mi kéèyàn tiẹ̀ èèyàn máa ẹni tó ń darí ìlú àwọn kankan wà tó jẹ́ pé wọ́n gbúdọ̀ máa ṣe tó máa dúró gẹ́gẹ́ bíi kí wọ́n ti ń pè tó máa jẹ́ bíi àpẹẹrẹ tí àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn náà lè máa wò pa lágbájá ṣe báyìí tèmi náà bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ gbúdọ̀ tọ kínní kẹ́ ẹ tọ̀ pé kínní tẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń darí ìlú báwo ni nǹkan ṣe ń lọ sí báwo ló ṣe kì í ṣe pé ẹ bá kàn ti ní ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ gbogbo ẹ ti fòfẹ́ rẹ̀ ó ti dòkè òkun gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáájú ààrẹ nìkọ́kọ́ ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ báwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà
1: ló ṣe wà
0: ṣe kódà kí ìṣèjọba ààrẹ tinubu tó dé àwọn tó ti ṣèjọba náà ṣáájú
1: wọn
0: ṣe bẹ́ẹ̀
1: ó ti wà láti tẹkọ sí o ń bẹ
0: nísinsìnyí. Èyí tó wà ń bẹ̀ gan káàrẹ̀ tó ṣe kíní gan tó wọn bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ.
1: Ẹja kò ń bẹ̀ àwọn ti sọ pé ó yẹ kí ààrẹ kí wọ́n mímọ èrò tẹ̀yìn náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ epo. Epo tún ti ń gbẹnu òkè lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Dangote láàrin ọjọ́ bíi mẹ́jọ àfikún tó ti wọ orí epo ti lọ bí ọ̀nà bíi
0: mẹ́ta.
1: Báyìí kí ló sì sọ pó fà nítorí price epo tó rà crude oil tó rà àti cost táwọn fi ship wa sí refinery sóde àfọ̀ gbogbo àná làjọ máa ṣe kíni
0: àjọ máa forí fa. Èlò ni
1: Dangote
0: èlò náà ta crude oil fún Dangote ṣé
1: o jo pe Nigeria ko lo ti ria pelu pe won ship
0: pelu nkan to okay pe won ship se agbudo kokko mo elo ni gbugbu e na ko lo gbugbu e ko ni o je pun ship lo ship lati kini o gbugbu e ko lo n gbe wole lati
1: latoke oko
0: oke okun e to je ti e to ra lorilede wa Nigeria elo ni ijoba nta crude oil fun se naira ni won fi nta fun
1: tabi dollar
0: tori pe gege bi nkan ta gbo ngba te ba nta fun te ba nfi dollar ta fun e ma gbagbe oro kan sele ni bi osu melo kan seyin to so to da pe se bi dangote na lo lohun fe ma ta kini ni pe owo dollar ile okere lu won fi ma
1: ta ipo
0: so ehn ti joba o de mi o de robe awon won ni nkan kan so si lo titi so elo ni won ta crude oil fun se naira ni won fi nta fun abi dollar ati pe kini igbese ti joba gan gbe lati because won ti je ki dangote gan ko ti e wa ye wa mo ati e gbo iwon ba lati e fin gbon pa NNPC bayi gan so epo dangote gan o ti so seri oro ilu yi te ba ko wa won nkan mi ako tori ko ye wa eyi to ja won ebu fopo to je ti
1: Nigeria
0: gan won je ki kokan sise ona da ti dangote anyways iwon ba mo le mi le blame dangote mo
1: iwon ba
0: ni tori pa awon to fun laaye e mo pe se lawon kokan wa te pe o ye ka joko kiyan ti e ma ka ronu fun ra wa kiyan olulakaye pe kini nkan to kilode to rorun fun dangote bo te je pe a gbo pe ki se ohun nikan lo ni kini but kilo fi rorun fun dangote lati le ko kini tebu fopo yen den sise lati ga to ti da sile titi di akoko yi
1: titi disin
0: to di orilede te de le ko ebu fopo mi
1: a le ko mi a tun le to
0: a de le tun se a nkan ti se mewa ti se country yo ko lo un jo ko wo orilede san ni o
1: amen
0: ko wo orilede san in fact ta ba ro pe nkan ti se orilede igba ta kan ye kin mewa ti se ti o ba fe ju mewa lo
1: mewa bebo
0: tori emo to ba je pe boya abati e ni bi kilo tori mo ma nwo kilo nera to be kilo de to fi nera to be shawa wo do shasha na lo fa ti won fi je ki orilede tun le ko ebu fopo ti e na tori pe to ba je pe ani bi meji to nsise ni
1: gbon tan wo iko
0: gbogbo nkan tan so iko la mama so
1: so petronis
0: ko da dangote gan gbugbu gbogbo yi to nse en bu o nfowo lowo epo le ni o nfile lola yen ko ni rorun fun lati se be to lo ti mo pe tawon eyan ba wa gbe po lo en odo ti e won lo si
1: ibomi
0: to mo pe o wa kere tan ibi bi ona bi meji lo wa fawon eyan fun awon to nta epo lati gbe epo lati ra epo so ohun gan ni se gbogbo yi to nse gbogbo o nfowo lele ni o nfowo le lola yen ko ni sele ko ni waye so na oko awon to de se ijoba le wa lori won o ba wa riro
1: on riro ni sin ba yepo won lo tin sumo
0: 1004 kilo kini gbogbo
1: so the highest denomination Nigeria
0: ko le ra epo ko le ra won liter e ri pe yen gan o ye ko fun omo fe to ba ma njoko to ba ma nronu dada o ye ke le se bo n le so lo to se ko ye owo Nigeria to po to gaju to poju to je 1000 naira ku le ra epo 1 liter
1: the highest denomination
0: iyen buru o lagbara o
1: ku le ra 1 liter
0: o ni agbara o
1: nilo to lo ba to ni
0: o ni agbara o ni agbara o
1: e je woro to nfa oro yen tin di lemo lati bijo meta oro Atiku Abubakar lori subsidy
0: seri asoro subsidy ni o da pose to koja na ni tia seri
1: oro yen lodo temi fa lotun lo
0: si o ma wa be tori pe opolopo la nfe pe kon te kuku da subsidy yen pada
1: gbati aye
0: ori pe tori kilo fa na ni pe tori pe ko so isure ta fokan si Atiku to nsoro yen mo le fi gbogbo nkan so ki omo Nigeria o dibo fun mi o ni kawon to ba fe dibo mi o mi o n se oloselu amo ni roye temi ohun ti mo mo ni pe ati ko le da
1: so
0: le da ko le se ri gbogbo oro oselu se okay eni te dibo fun na ni kini se ko so ju tati ku lo ni ko to de be ni se ro oro oselu oro campaign lasan ni gbogbo nkan tati ku so yen
1: oro campaign
0: tawon eyan ba tele mo le fi gbogbo nkan so
1: eru be
0: o da mi loju mo ni nkan temi mo se da won sara won kan wa to je pe won ti de apa won ti de won ti se ijoba iri e je ka kokko wi pe nigba ton se ijoba kini won se se be na la kitiyan won rara ko ti sare ri amo gege bi pe awon ipo kokan to ga na to ti wa
1: to ti dimo
0: ki bawo lo se se be si ni ke kokko lo wo
1: agu ati ma se bo
0: ohun ni se ma je ka ma kan ma ton ra wa e je ka lo wo ati ma se bo
1: o mo le ma jeun ko je pa won to ba lo tojo
0: mi o soro pe o dari o o jamo le ani se lawon ipo to ti dimu o ti di awon ipo shanko shanko awon ipo lan lamu
1: ko to di igba keja
0: e lo wo bawo ni akoko yen se ri bawo lo se ri lasiko to
1: pe ka eni ka fi yen george abi
0: ohun ni gomina kan wa yin apa ile ibo si to e pe won royin bebe to nse
1: alex oti
0: oti
1: e doko re
0: so now iru eyan bayen a mo pe ani ani o si to ba dide lo la pe ohun fe se nkan bayen koda
1: bi ti gomina
0: ti omo nigeria ba mo to nse to omo nigeria ba mo to nse
1: so ba won ko ri tin se
0: o ye ka gbaruku ti seri awon nkan to nse yen awon ara ilu nso koda te ton ba ko anything nipa alex oti te ba ma wo comment awon eyan to wa lati ilu yen atawon to n gbe be ema o ma ye yin dada pe a eyin go ikoda gbogbo awon nkan te yin on ri lai ti de be e ma mo po koja wi pe kokko ma fun tatata pe ati se le ati se ton
1: eni te ba gbo ton soro npa alex
0: to ko jade pe mo fe dipo bayi mu gbogbo eyan lo ye to ba ni nigeria o
1: yato si support are bola tinubu bayi
0: o di do seri e ma onikaluku lo ni eto lati support eni to ba fe ohun ni o ti yeyin ehe ohun ni gbogbo ito nse yen amo gege bi eni ti o mo ohun ti gege bi en to mo ohun to nse awon kokan wa to je pe te ba taba ni ka wo ki leni ti se ri e ka wa ti ma se bo e taba ri pa lo to wa ti ma se bo eni nigba to de po bayi ko nse pe oro isejoba koja ka ko ma da titi ka ko ma so na so because o da ipo opolopo nu awon ta n dibo yan yi won ti gbagbo pe to ba ko ti se titi to ti se bridge o ti sise niyan
1: to ba ti se titi to pa titi laro
0: ise joba ko ja gbogbo ran dandan ka ma ko ma wi pe ta ba ko ti se ona
1: o se na
0: o se street light o se na kini street light o se solar kini to je to
1: so to ni tan mo
0: to tun ni so e lo wo e mo ya won traffic kini gan ibi ko sise gan mo awon eso oju popo le tun ma pada ri ka ma e duro ka ma nawo lokan ni tete mo pe kini mo sise so kini ise joba koja gbogbo gbogbo
1: awon kan so bi osise ma ba
0: emi so emi o mo e to je ohun temi so ni pe ise joba rere o koda o koja ka ko ma le a ko nda ona a nse street light a nse bridge kiri o koje e mo ya eka to wa to je ku ye ki ise ki ki ijoba ken to ma yan si kini ko moju to ni a soro eto eko ara ni eto oro aje ara ni oro ogbin ara ni ti eto ilera o po beyen
1: egbe oselu APC wa won taku Atiku Abubakar lori erongba re pe ati da subsidy pada bẹ́ẹ̀ ni ADC ń challenge ìjọba àpapọ̀ pé kí àkáǹtì fún 15.8 trillion naira kan tó jẹ́ additional revenues tí wọ́n láwọn ti accrue nínú àtúnṣe tí wọ́n ṣe.
0: Báwo òun lè àkáǹtì fún ó dìgbà ṣẹ́rí àwọn náà ó dìgbà tí ẹlòmíì bá débẹ̀ ẹni tó bá débẹ̀ ló máa pè wọ́n pé wá ṣẹ́rí gbogbo yẹn a kò ń dààmú ara wa tàbá ní ká máa pè wọ́n pé kan ká sọ láti sìn
1: títí
0: di next year. Wọn ò ní àkáǹtì fún.
1: Ká má tanra wa.
0: Ẹ má jẹ́ ká tanra wa. Wọn ò lè àkáǹtì fún. Ẹ jẹ́ kí ó dìgbà tí.
1: Ẹ sọ pé kí ẹni tó jẹun
0: kó wa máa ṣàlàyé bó ṣe
1: yẹra tó jẹ.
0: Kó ṣeé ṣe. Àmọ́ ń gbà kẹ́lómi ìbá wa. nigba te lomi ba de
1: bo wa de be
0: ni o so pe wa eh iye bayi bo ni owo kini se je je o pada lo wa siko ta wa yi mo fe mo bawo lo se rin bawo ni owo yi bawo ni iye
1: alaga APC ni ntaku ati ku apaka
0: to ba ye pe mi ni ala to ba ye pe mi ni iru arakunrin yen ni oju ati mi lati soro amo polopo oloselu won ni tiju
1: to ba je yin ni ta ni
0: alaga APC yen
1: alaga kafa ta mo
0: ni o ye koju to ba je mi ni oju ama ti mi lati soro tori e mo pa won kokan wa to je pe eh to je pe ko ye ki eyan le defend ko ye ko to ma pe pe eh
1: oro yi o
0: Mr. Alagbaja e wa o jamola wa defend kini o ye koju okti e kokan ti yan pe
1: la se project
0: bo mo se fe so bi pe 15.3 trillion o de wuye o de fulo kuro be
1: yen won lo fulo won ni kan salaye
0: kan salaye bo se na won le salaye e kan wa salaye ke ah
1: pe kan wa ma
0: salaye e wa ni won na ma ti ku lorun won na mo lorun tori pe asiri to tu nkan to fe tu yen won fe
1: won fe kan soro lo
0: fe kan so ko won fe won fe
1: ila isafida pale
0: thank you won fe pe ke soro lo si bi pe eh owo kan awon ti na lori nkan bayi te ba de wo gbogbo owo ton na ati inibo ni seri nkan to nka to to ndu omo Nigeria to ndu opolopo wa niyan pe subsidy tele yo yi na a pada ri
1: arojustar
0: ko si nkan re ko da nkan gidi sagbada omo Nigeria
1: to ma ni ki lo da
0: seri yi yo ton kokko yo eh opolopo lo
1: awon kan support e pe
0: ah o da ko de si nkan te opolopo fi support e ju pe e ta oro awon eyan eyi ton san lati gba iwa e ta oro awon eyan lo njoko
1: lo jafani e
0: awon lo njoko le e wo ye wa lorilede Nigeria so over 200 so over 220 million
1: over 250
0: gan now ti e wa gbo pe awon eyan kan ti won to 50 no joko ti won pin billions of naira
1: owo ti o ye ki gbo wa
0: lo soosu
1: owo ti e ko carry alo
0: so iyen ni opolopo fi wo pa rara o da lo to to ba ye pe ka kon kuku yo kini o ma si pe be a nsun fun kini ko ma je pa won kan loko mama loko mama gba mama da si
1: apo ara won
0: amon gba ton tu wa se be ton wa yo awon kan ti o ye ki won se to ye ki awon eto to ye ki ijoba yi ki won kokko ri pa won kokko
1: se
0: lakale wi pe ah are ni pe bi o teju ebufopo kan o e jaji daju pe o duro re o to ba duro re pelu re ti dangote
1: supply for like 3-5-6 months
0: o ti yin ka ni ati yo a ma mo pe
1: ati cushion effect yin
0: eh ki se pe
1: to
0: ma ko ni po gbogbo e ta so in fact to ba ye pe won se ru nkan ba yen ni to ko je ebufopo kan lo n sise po mo ti iru ti aladani ti dangote oro epo to tan
1: di
0: ko ni ri be a ma ja wale die die ni to ba ti e ba ma won o le ma ju bi 700 naira o le ma ko ni to gbogbo nkan tan soro nipa
1: 1004
0: o ti ko ju
1: banda tan de lodun meta
0: so o nu mo so ko ye ko ju ti alaga APC yen lati so kin because to ba o ye ke wu elo le ba epo gan eyi ta so pe tandi la ni ko mo jo ikan ti wa de ben si yen
1: je ki
0: o ye koju ti won won n fe kan so otoro nipa egbe won won n fe so awa ta de kin so loselu alalu ni wa a sa le so nkan ti odumo wa nu ko si nkan to kan wa o mo jeri oro egbe won ati ADC ati APC ati AAC ati won ba ri kan
1: in to ba ri kan si
0: temi ehun ta mo ni pe kini ibi to ti n bara lu da
1: ko tomara lo no
0: ngba ti eyan ba re epo 14 te okay e re epo 14 per liter e wa fi nsise e lo ni nkan te fe produce e lo le fe fi pa ngba te ba fi produce kini se e ni se e ni pada gbe owo yen sori awon olura
1: awon
0: to fe raja o ma gbe sori e
1: customer dada
0: ko si eyan pin sori e ah wo
1: se ma wa sowo
0: mi wa ni jere ko possible so gbogbo awon kini yi bi igba to pe won ti en ba wa ro rara bi igba ti isejoba to wa lode bi igba ti won ba omo Nigeria ti e ro rara
1: bi igba po ro wa okan won
0: tori to ba je ko ba kan won ile igbon o to ronu fun yan pe ah ni ilu to loba to ni joye 1004 epo per liter kilo de kilo sele opolopo de tun fe pe kini ki adedamo la wa ba mi pe kin jo kin je ka ma ba lo bayi te no mo ko fin sapere ni ipe o ya ja ipe
1: bo sa mo ba yin
0: ipe e ma wori yo da lojo kan e cha ja ma ba lo ka tu ni suru odun mefa mi si ki se bi temi mi lodo temi o mi o fe mi o like anything iya mi o like
1: ko mo yin lara
0: nko ti e ba mi lara mu so won ba won ni kaluku ko yan
1: so
0: mo lero temi mi o eleyi ko nse nkan to da rara rara
1: ka da subsidy pada
0: ton ba le da pada
1: ti joba ida pada bi ki atiku wa ko wa da pada
0: atiku te so ese mo ni ko mi so fun yin pe ko le da pada oju everybody o ko ma ndu mi pe
1: se
0: ka lo possible ka so pe ti o ba ti da pada o eje ki ka yo lese kese o bo ma sese ko ba da ko ba ma ko ba da
1: ka so pe possible pe
0: okay gbogbo ileri ti eh eni to wa nbe bayi
1: awon mo Nigeria
0: ki won to debe
1: egbo won ni won se leri fawon
0: eni to wa nbe
1: eh
0: won se leri fun yin
1: ara o leri fun yin abi fun wa
0: won le ma gbadun ina koda ti ina yin o ba duro da ti o ba da laarin odun kan tawon ba pada wa ke
1: ma te dibo fawon
0: won se leri fun yin
1: won le lo fokan
0: ba won ni gbogbo e fokan ba le gbogbo oro e ma gbogbo oro gbogbo oro igbesumo mi to nsele won ni eh ni gburu e mo
1: unfortunately
0: e pada nguru e ju bo se ye lo
1: ah o ni ju bo se an buru en je an
0: buru oh da an buru so e pada nguru e abe so seri e ma je ka to show possible ki e ma se leri ko ko ma bo gboro gudu wi pe
1: e sa dibo fun mi
0: o ko ma ni e dibo fun mi mi o ni ma wo pe se nko ma se ni ki lo fe se fun mi
1: nkan ti o n ba wi gan be ro pe se nko se mi
0: gan ki lo fe ki n fi dibo fun e iwo lo ma so pe nkan bayi ni mo gbe wa
1: o plan
0: ti mo fe se fun yin o o ti ye yin si eh so won se leri fun yin won lawon ma se bayi fun wa a de gbogbo itan de lawon ma se fun wa ike in fact bi igba teyan so pe ohun awon ileri ton se yen ida keji e ni won pada wa fun wa so boya nkan ton so ngba yen gan niyan gan ti o tete ye opolopo wa
1: mo in ton so teyan ba wo loto e lo fokan bale
0: eh
1: epo won
0: a ma gbe wale
1: ara ileri kan na
0: se ile ile so wa gbe wale bayi
1: so
0: kaka be ni se lo tun ba wa yi soke to ra won yi soke ju ba se lero lo
1: ju be se lero lo
0: ah so emi o mo ebe mi se wa awon kokon o n le mi se ma iru mi o le se oselu tori pe mama awon kokon ma wa te pe mi o ni le jade lati wa defend mi o ni le bota oju a ma ti mi
1: pa e won ma nko nkan
0: won ma nko emi o le ko tori oju tori mama wo pe ba won mo se fe so ohun ti mo mo pe ko mo po lo wa ki wa bo sita ki ma defend e
1: eyin le ro be
0: ah
1: very simple sey bi ba won kini
0: sey ti ko
1: mi ni interest ni
0: e be a te ba ko e try lati ko ke je ki mo bi
1: awon egbe alatako won set agenda lati on seat are Tinubu bi wero yen punch se ko wa agenda won ni pe ati on seat Tinubu ka tu to se mistake to ma on seat are Tinubu se plan won lasan ni yen what of governance intiro yen kore o opposition summit set agenda to on seat Tinubu okay won ni lojo aje ojo monday oni awon egbe alatako yo converge Labuja fun ipago kan summit ele to him lati forge common political front ati bi won o se explore strategy lati defeat are Bola Ahmed Tinubu ati egbe sole APC ninu eto idibo gbogbogbo papa julo ti ipo are odun 2027 laarin opo orisirisi divisions lori ero kaluku won ati awon kan mi to sele elomi alliance won papo choice of consensus candidate you know wa two political parties to je gbe alatako social democratic party ati people's redemption party won ti confirm pe awon participate ninu summit nigbati pdp awon ti lawon o ni lanfani ati korajopo summit ta n soro npa re ye o wa organized by political pressure group ti awon kan G at awon kan ton pe ni G100 won wo pe won bring awon egbe alatako papo opposition parties political actors lati discuss awon possibility won lati cooperate ahead 2027 general election. The G100 ti former director general Progressives Governors Forum Saliu Lukman tun lewaju won lo soro wo pe awon egbe alatako won ti o pe awon kan won ese won o tole daada abi ke ma fase kan se ma sirogo oni won sa kora won jopo awon mi wa owo osi awon mi wa won leyan ni won ni se ma esa aja wa eja wo biti kaluku fisi ka wo ba se le support ara wa tawon ile iba debe na soro oni di ama pada
0: la koko agbudo koko ikurajopo ko si nto buru nbe awon kan na kura won jopo ni won fi gba ijoba la mo yan fi dibo fu won ni
1: odun bi
0: melo ko seyin so kikurajopo si nkan to buru
1: se wo
0: amo kini won ti so irungba won abi now kini nkan ti won ni falaru ton ba so oda tori pe ni gbogbo odun bi melo kan seyin ta nso yen on ta kan gbona ni pe edibo lagbaja won ni messiah ta tin reti
1: change
0: ohun nikan nkan ya kan niyan so opolopo wa obere pe a kan gbo change ni
1: a mo lu change
0: a tete mo pe change to ma fa orilede pada si bi ti o fe ni iyen lodun na lo so kiko la jopo ko si nkan to buru ataye baye ni ru e tin sele ipoke e ja kuro le do egbe baye je ka wa egbe baye ka ko wo so popo ka di kan parapo o mo le nla ka fi
1: ka bi awon to wa
0: awon to wa nbe kuro amo kini un te ni kini un te gbe lowo ki le fe ta fo mo rile de Nigeria ta fi ma mo ipoke a fe te
1: ni lo business
0: epo o da bi pe ta ba dibo fun ni baye taba dibo fa won bayi o da pe yo tu son wa ko ma je ko boya e kon ko rajopo ni ko rajopo abosi pe teyin na ba debe kele lo kele mu gbogbo ororo orilede Nigeria kele fa mu pe awon la won na
1: ewa awon egbe mejeje ti won da meta na da ko meji lo so pa won awon lanfani ati wa nbe SDP ati PR People's Redemption Party PRP PDP ta da ko awon ni ko so wa won bi abosi o ina gele ina sa awon egbe mejeje kan
0: won se won le
1: se ro pe
0: won le
1: ta meji ba kora jopo
0: won le koda won ipo wo lo tun e ma ja so pe won to kan kora kan meji yen kora jopo won ti to lati
1: no tutu lati ya re lagbada na awon kan wa npe awon ADC NDC won ni kan won na kura jopo
0: ti won ba le se be e mo ko ati sorry
1: enikan ti won pe ni killer lo soro yi
0: ati sorry pe ton ba le se be ikoda iyen gan lo ye ki won ti se se ri gbogbo won pin yeleyele yen emi oju o iwo oju mi ti won jo n ba kiri yen ko le
1: professor killer
0: ko le se nkokon ko le da nkokon fun won ton ba le se be asiko si wa fun won lati se be ati NDC ati ADC won si ni akoko to po lati se be
1: ojogbon kan lo gba won moran
0: ko ba da ton ba le gbo ru amoran ru ojogbon yen ko ba se won lanfani lopolopo wi pe looto to ba ye pe looto won fe ti ki se imotare ni nikan ni won ba lo to je nitori omo Nigeria ni ko si nkan to buru wi pe
1: okay so punch Nigerian Tribune Professor Killer yi o je ara awon iko G100 ara awon leading light
0: okay kan so pa awon fe ko awon fe ko awon egbe osiru kan papo lati
1: kora jopo so is a leading light in a coalition
0: so eyin eworu awon egbe meji te ti kokko daruko yen PRP SDP ton ba ko rajopo mo ADC
1: NDC
0: bayen ni atomo pe
1: APM nko
0: won mi ni business mi o gbo
1: mo ni APM nko
0: ko si egbe oselu ti won ba se ri ton ba tawon na ba ko ra jopo ti won ba gbugbe o ma fi sise papo a fi so amo opolopo won emi ojo iwo oju mi ni won ba
1: kini won ba ka
0: to ba je pe looto Nigeria oro mo Nigeria lo oro mo Nigeria lo je yin logun ko si nkan to bunu lori poke lagbaja ma worry emi a step down fun e ohun to se koko ju si mi ni pe mo fe ka gba asa ti rawon loselu to ti se bere ka ma se an ma daruko
1: beni beni
0: se ni ipinle la ma so pa ti riru e ni
1: a riru ile si re gan
0: la fi derubo lo ro so o ti sele ri wo ko rara o da emi wa ni mi o ni du ipo yen mo
1: wo la ba ja fun
0: ju wole fun e won de pe awon ilumi na pe wa ja ju wole fe ni ohun to se koko ju ni pe
1: ara to gbe gbe ni la pe le wole nu
0: bo se je ni yen bo se je ni yen ko to di pe kini baba wa won pe awon awon tonjo fe dije duko lodun na wow
1: in 2019
0: eh iwo lagbaja iwo ejuwo le fun eni bayi
1: ejo lo ja
0: so e ma wori eja so ohun to se koko ni pe egbe oselu to wa nbe afẹ gba afẹ mu okun be bi oloselu se ma nse bi eni to ba ni fi ara ilu to mo nkan to fe se lo to pe ki ti ki se ko beya tori imo tare ni nikan bo se ma se ni amọ en to ba ti je pe imo tara won nikan ni won ba lo na ma ko le to ti won ba fun mi ni kini ni bi ba ma lo bi ba tin ba de ibi he ti won ba fun mi ma lo si bi
1: ma si wa woro kan fi sada
0: ti o fi de to ba ma fi de di iko won sha mo ko to ba ma fi de kin won fun ni ticket
1: ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ́ṣun wọ́n wà láwọn ṣetán
0: láti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú gómìnà adeleke ohun tó dá nínà
1: ṣẹrù báwọn ará ọ̀ṣun ó tẹ̀lé wọn bẹ́ẹ̀
0: tán bá fẹ́ ṣẹrí gbogbo kínní náà gómìnà adeleke ó ti yanyọ ó ti
1: òun
0: ti win ṣó ti yẹn so ohun kò sí tó burú pé ó fa kódà bí wọn bá wá gan kò sí nǹkan tó burú pé kó fáwọn ọmọ ra pé wá
1: bí ọrọ
0: olú onílàkàyè nǹkan báyìí ṣé ta a lè lò fún ẹka báyìí kò sí tó burú bẹ ká fọwọ wẹwọ
1: lọwọ
0: fi mọ kò sí tó burú pé wọn fẹ ṣiṣẹ papọ pẹlú gómìnà adeleke kódà bí wọn bá sọ pé kí n gan kò sí tó burú pé kí gómìnà pé adíje dupò ní láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú kinní kan AAC video eléyìí lóhun ní òun ní ọpọlọ nǹkan báyìí
1: báyìí
0: kí ló burú lọ ní pé wa ṣé lóòótọ́ ló mọ̀ kíni ó yá bó la ṣe lè ṣe tó máa fi mú nǹkan gidi wá
1: fara
0: tó ti yẹ yín bó ṣe yẹ kí ìṣèjọba náà ṣe máa rí nìyẹn so kò sí tó.
1: ṣùgbọ́n eléyìí táwọn fẹ́ ṣe ìtòrí ààrẹ tinubu ni o.
0: ṣe èyí táwọn fẹ́ ṣe pé láti ṣiṣẹ́ papọ̀ láti fi
1: ọdún 2027
0: ó wá kù sọ́wọ́ àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun lọ́wọ́.
1: wọ́n láwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC we are prepared to work with Adeleke for Tinubu's
0: victory. ó kù sọ́wọ́ àwọn ará ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun lọ́wọ́.
1: mo ti fẹ́ bèèrè pé sẹ́rù pé gómìnà Adeleke lè darí àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun
0: báyìí ní. ṣeré lọ́pọ̀ mo sọ nǹkan kan pé nígbà míì ohun tó wà nínú aráàlú ẹlòmíì lè máa wọ pé torí pé òun jẹ báyìí òun jẹ kíní ohun táwọn èèyàn fẹ ni pé gómìnà adeleke ẹni táwọn fẹ nípò gómìnà táwọn nìyẹn nípò ààrẹ ó kù sọwọ mo sọ ṣẹdá àwọn kankan wà tẹ pé ẹlòmíà arógbéyà tóun bá ti tò sẹyìn ẹni báyìí ó máa wọọkì fóun ní 2027 kò ní rí bẹẹ ó máa ṣọk ọpọlọpọ wọn kò ní rí bẹẹ tó bá rò pé nítorí pé lágbájá lágbájá ti sọ pé òun máa ṣàtìlẹyìn fún mi ó máa ràn mí lọ́wọ́ láti
1: ṣe fún mi yóò yàtọ̀
0: ó máa yàtọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ kọ́lẹ̀ ó máa yàtọ̀ torí pé ojú àwọn èèyàn ti là dáadáa.
1: tá a bá ti pàdé ìbẹ̀rẹ̀ náà lábàwọlé power sector tí wọ́n ní ó lose ₦1.36 trillion sí revenue leakages tírílíọ̀nù jáde lọ george abi ọya ọwọ́ rẹ̀ amúlẹ̀lẹ̀ ní sọ bẹ́ẹ̀ ẹkú kalẹ̀ ọmọ nàìjíríà à ń bọ̀ tá a bá ti padà dé ìtẹ̀wájú náà pè lọ́pàá ìṣẹ́gun.
2: Think thinking of an all-in-one digital platform that fits your lifestyle and makes everyday payments simple, reliable, and fast?
3: Oh, wow. Yes, please.
2: Allow me introduce you to BillStation, your one-stop digital payment solution for individuals and businesses. Built to simplify payments and services for millions across Africa. With BillStation, you can buy cheap airtime and data, pay electricity bills, send money instantly, make online payments, and book flights and hotels. Enjoy our overseas airport pickup services, interstate bus ticket sales, and event tickets, all on BillStation. Fast, simple, reliable.
3: Wow, that's amazing.
2: Visit www.thebillstation.com. Download the BillStation app on the Apple App Store or Android Google Play and get welcome bonuses when you sign up. Enjoy fast customer support and a seamless user experience every time. Get in touch with us today.
3: Email thebillstation175@gmail.com or sales@thebillstation.com.
2: WhatsApp 091-6858-1914. BillStation, your world, your money, one station.
4: How long will it take you to confirm payment? I have been waiting for the past 1 hour.
5: I'm so sorry. Our network is slow. I will just run out of data.
4: Same excuse yesterday. It is unacceptable. Please. You better switch to One Data Internet Service.
5: One Data?
4: Yes, One Data. One Data is an internet service provider with the best alternative and solution for unlimited speed. One Data provides fast and reliable internet service to organizations, homes, and places of interest in Nigeria. With One Data, you get to enjoy the premium internet service with dedicated unlimited internet speed at all times, 24/7 fantastic customer service and support, and you enjoy a 1 month free subscription when you make payment. Now is the time to say goodbye to downtimes. Sign up with One Data today on 0811-223-2671 or visit www.onedata.ng for more inquiries. One Data, unlimited speed.
6: Are you hungry for something delicious? Food that feels like home but tastes like pure luxury? Then welcome to Honeydew Restaurant, where every meal is made to make you smile. From our smoky jollof to rich ofada sauce to a variety of delicious soups like egusi, eforiro, and more, paired with your favorite proteins and hot, freshly made swallows, all made for you to enjoy. We also handle bulk orders in liters, fresh and ready whenever you need it, for delivery to your doorstep. At Honeydew, it's not just the food, it's the feel. With our beautiful ambience, perfect for your romantic dates, family outings, or your quiet, relaxing evening escape. Join us every last Friday of the month at 7 p.m. for karaoke nights with Jai Olam and enjoy music, games, food, drinks, and free mocktails and cocktails as you sing your hearts out. Visit us at Plot 42, Block 8, Alaafin Avenue, beside Wells Radio, Oluyole Estate, Ibadan. For your doorstep delivery or inquiries, call or WhatsApp 0814-691-6635. 0814-691-6635. Honeydew Restaurant, where every meal is made to make you smile.

se n darapo mo wa fun gba akoko e mo gba pe e la nfani ati lo gbojo gewo wa lojo opo Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page Wells Radio 893 FM fan page let mo wo wa lojo opo Facebook wa ba tin se kitikiti nu le agbara ehin te lo darapo mo wa nibe to je pe gbogbo nta n gbe yewo lori eto ye mo gbo kitikiti e si mo wo wa kitikiti ni o ba ni lejo nu gaga bi agba won agba agba yoruba ma ti mo npe won ti mo nso e ba ti mo nfo lohun won ti mo nsa lesa ba ti mo wi bi o bi o won pe o ko mo bayin ni janu omo o ko temi o yi pada oye olorun adegoke in loruko temi nje inside oyo ninu ipinle oyo on le to ten na nfani ati mo gbo lowo lowo lowo bayi nikan ni kan gagon magbe Wells Radio 89.3 FM. Ba tin soro yi ago meji o ti koja aseju merin ninu okulu ni ahin onisi lojo aje oni tun lojo kokanlelogbon ninu osu kejo oni nlo gbeyin osu kejo todun 2026 ngba ba to fi riwo osu yi o tun dodun tin bo enyo awe mi wa to rele yi na yo tun riyan lase lodumare bebe ti wa mo pe lori eto ya abala meji ni kini o mo npin si enyo abala meji ni mo npin si abala akoko la fi soro leyin ara ile asoju opo le te mo ba wa so bo ni nkan ti ri lagbegbe odo ti yin bo lo ti nlo bo loju ona yin se ri bo lagbegbe odo yin se ri kini ti nlola se kini ti nda yin la mu kini ti e fe ba ijoba so te ti rona lati ba ijoba so kini to wa lo kan aya yin te fe bere lowo ijoba se oju opopo na ti yin lo ni soro ni o awon opopo na mi o ni koto giri wo ni to ti dabe pakute eku to dabe panpe eku ki lo nsele lagbegbe odo ti yin se afara elese eni onisoro ni abi afara e to ko ti en gba koja gan en kini to dabe isoro awon ona mi o le je pe oju opopo na won en lo sapa kan jamo awon bo mi ina ele ti o mo ntan lale lale lawon ko fi mo rin na koja won o le je ti nlo tan sorun orisirisi wa n lo wa tawon ijoba si mo se ti won ri mo egbegbe oju opopo na kokan fawon arin ajo ale lati koja awon bo mi afara ni afara elese won lo da yi pe igi na to mo to je pe won so ko ni pe e sa ja mo sa afiri nkan gba koja enyo kini to wa lagbegbe odo awon elomi agbegbe odo ti won omi ni ko so mi to mo geregele ti won mo bu won abi ti won mo bu fo so enyo orisirisi baun lawon kan to je pe awon ilu kokan awon agbegbe kokan won lola se re to si je pe mo pe kini baba ke gbaja re sijoba papa julo awon alakoso agbegbe na ele ti isakoso ayiko won wa lowo won gege bi adari ibe enyo to je ke ba fi to won leti o sese kan ni kankan bo mi lati fi wa ojutu si soro awon ara agbegbe ohun gbogbo to ba ti wa ro mo wu e ninu ipinle oyo ta wa yi nitori ala wa si sagbekale eto yi se mo pe mi ati mo so pe awa dabi agbenuso yin a si tun dabi alarinna laarin eyin ati ijoba o ye ki gbogbo nte e ba ni te fe wi enyo ise ti wa ni lati tete bayin ke si awon toro kan pe bayi kasa bayi kawodi o o kan o kubi o kubi o ti menu de ti menu boro bi ti mo ti nawo sodo won ni ahin ti se de bi bayi ti se de bi bayi mo se mo nketantan lori eto yinu mo se mo nso fun ayara ile bi pe se mo pe ibi teyan ba rin de le yo le so pe bayi bayi lo ti ri ni bibi eyin o le to gbogbo etan lawon agbegbe bi kan teyan gan fun lara yin o de ri o je pe awon na o si nkan kan sa sele me tawon na si nilo lati ba ijoba so sugbon eyi te ba gbe si awale ti eyin o nla wo gbe igbese le lori lati je ki gbogbo e ko se se ta wa si nigba gboko dunu nlo sun oso abala keje eto yi nla fi mo ka won royin to ro mo be tin sele ati n to nlo ni ipinle oyo ta wa yi

Edo 3FM ante wa ju ninu awon royin bo ti sele atin ton lo ninu ipinle Oyo ninu ose ta lo tan yi ijoba ipinle Oyo won seto ikone fun awon to je osise ijoba osise ijoba 80 niye won seto ikone niba ati ton ni se pelu imo ikose ise ori afefe tero ogba lode to ni se pelu tori afefe eyin won ko awon osise ijoba to je 80 niye ose meta na pe won fi ko won pe ba ti ma lo ero computer lagbeka iwa yara bi asa ta fi je ki ise ta nse ta mu ti o fi lokun ti o gbe pon si pelu imo ko se gba lode ti mu gbogbo nkan rorun ti mu gbogbo nkan ya to je pe papa lori afefe bayi kini ohun ti ya gerege ti o fi je pe gbogbo se ile ti won mo se ni ti buto awon le se ijoba laje olajo leka leka kokan yo mo lo bo ti ye ona seto ko ni ohun ni gbangan Simeon Adebo to wa nilu Ibadan na ni gege bi lara ifarajin ijoba lati je ki se won rorun ko se kaju osun ko dabe pe baye banje awon na tin baye yi enyo bi gbogbo nkan tin di to lori afefe fe to nimo gba lode digital bayi awon na o se kini o awon na nimo nipa re won na se seto ko ni ohun fun gbogbo awon 80 nige to jo osise ijoba pe eya o ebo bi ose meta o na fi se eto ohun lati je ki awon na nimo kun imo ko tun yato se itan ti ni tele ko fi je ke awon na o ni wa leyin bi oko ti patan ti wa dale ti o je pe awon na o mo te waju ni enyo o ni won fi seto ko ni ohun to si lo bo ti ye ko lo

se mọ pe abala meji na ni eto e ko sinu abala akoko gangan ni a pe ni abala akagbadun gangan funra re ti abala keji lori eto si nje abala so mo owe pelu ogo lodumade gbogbo abala mejeji na la gbon yebe yebe ta si jo gbadun ara wa e fun ti to sey ni o eku ti mo we ti an ka lo e ti a pe akole re ni ogboju ode ninu gbo orumole eto to wa baba wa di o fagun wa jade la nka lo lori eto yi eyin agbalagba yo ba na le ni bi abaroko ti si la fa bo si ibi ati menu duro lose to lo na lati koko tesi waju e ta to wa ma wonu eto gangan.

Mo si ro pe o ye ki a yan kolokolo ki o to ruko gbogbo awon ti yo ma wa sinu iwe to be ti onikuluku yo mo igba ti wiwa kan ohun ko si si ani ani pe kolokolo yo se eto na daada nitori ologbon ni se eku apero na leyin ti ekun so eleyi tan erikin leyin gbogbo awon eranko yoku si gba be ibi ta ti menudo lose to lonu ibi ati wa gbe ni lose yi.

ti pe oro kan yi bayi gbogbo nkan ti o fi ogorun paun rasi fo won run womu womu okara gori iroko oju odeda o se ni oju okunrin na ma fo alaseju pe ti ni owo o nta omo oba nipa bi o ba wa ni owo lowo na ntan ko ise ni yo se o eyin ore mi ohun ti won o to soro le ni isin yi ni abama ati ore sise iba oro die won o so nipa awon ki n to fi itan gba lese aba won eniyan ni abama je ko si si eni ti o le fo abama da patapata iba je pe abama kuro ninu aye yi ni aye iba ife dara to orun iru nkan ti o ja na ni ko je ki awon agba ma pa owe pe o se ni pari ekun abama ni gbeyan oran oro gbogbo oto okulu pejo won ri ebu abama se o se bi owe o nipa ti ore sise lo to ye ki eniyan ma sore o sugbon sibe o ye ki eniyan ma iru ore ti ohun o se ati eni ti o se fun awon elomiran a kan dede ma sore sa nitori won mo pe ore sise dara won ko ronu boya iru ore ti awon se yi tabi o ye tabi ko ye eni ti o ba n se ore bi alaironu bi ibi ni oluwa re n se okunrin ti o ni apa meji ati ese meji ti ko si ni ti ko ni abuku arun kankan ti o tun ke eni olohun bun o bun mi ko ye ni eni ti eyan se sahara fun o eni ti eniyan ba se sahara fun ni eni ti nigba ti oluwa re ri o mo daju pe ko ni agbara ati wa onje ojo re je bi o ti le wu ti o sa ipa to awon ni eni bi arugbo patapata ati alaisan ti ko le dadide loju kan e gbo itan okunrin yi ki e si fi oran re si arikogbon ibi ti a ti menu duo lori iwe ti a n ka lona eyi ti a pe akole re ni ogbojo ode ninu gbo orumole eyi to towo baba wa di o fagun wa jade ibi ta ti menu duo fun tose inu to ba to dose ti n bo lagbaro lodumari a mo tesiwaju lori iwe yen.

0: Eja ma lo si abala keji lori eto lori abala ti a pe ni abala so mo owe. Gaga bi mo se ma so lori eto yi na ma ni eyin onile ise kekeke ateyin onile ise nla nla o da eyin legbelegbe ateyin logba logba o yo gbogbo awon ajo olorun na sile egbe ipolowo oja yin wa sori kan ni agbon magbe leta kun fun mi ogbon ima ati oye
1: se la wa gbagbe asa idile wa ola jide la wa gbagbe
0: leta kale si alaafin avenue ni oluyole estate ni le badan la wa runa runa se titi bayi la wa.

0: In ki gbogbo awon ti won se alatileyin fun wa lori eto yi. Iya mi oloye Debora Ayoyinka Wixin. Awero niyan. E ma ba nse toju omo oba Olufemi Olulade Wixin. Ti won fi ilu United Kingdom tan fi se ibugbe. Pelu ogo Olodumare won ni gokuyin wale wa ba wa iya yi ati baba ilagbaro Olodumare. E kere okokun e ko wa lagbaro Olodumare. E ba fi ko wale e wa se daada. E dede tin se orilede Nigeria na o ni baje. Ti o tun bo ma tun bo ma tesi waju si ni. Egba mi Ziag lati lu Dubai. Olodumare o ni fi wona le ngbugbo ojo kojo. Alaji asumo ladosu. E si ferati outfit niyan. Awon ni won fun mi la ambassador asoju ile ise won. Oni baje fun yin baba yi. E ba n se toju. Alaji Yakub Adio. O baje ti mo gaji ile abinu wore ni ayeye ni le Ibadan. Oni baje o yo tun ba ma da si ni. Alaji Olabode diwe asore mo wo benu. Bi baba e to se nse fun wa labenu a to pade la ni gbagan kan lojo jima baba e to fe ku onu gbagan o ladisa mo so npo rowo mi baba e to se daada fun mi nbe oni baje fun yin o Alaji Olabode diwe oyinbo ni bata ni loke padi ni badan e o tin da o tin do o tin da Olodumare o ni fi aburu kan yin Alaji Olabode diwe oyinbo ni bata nu baba yin se bebe ya si di bebe fun mi o ninu wa sadile won tun ma nse Alaji Abiodun baba Abdulsalam Alaso niyan Ajumose Festiri ni Camillus na wa ni le Ibadan logun pa ni o owo ni tan lowo yin lagbaro Olodumare ati gbogbo oru yin bam bam bam elomi o ti eni amada ko awon gbogbo yin patapata na la mo riri yin eyo te rin ki tan di akere owo ni tan lowo yin yisi tanu gbo osu kan ma rin fi po mo lara owo ni tan lowo ko wa yin o Olajude Olajude la wa gbagbe asa idile wa Olajude la ati wa labala keji lori eto bayi lori abala ti a pe ni abala so mo owe yale yin sese n gbo wa fun igba akoko ni abe ti ese tan dara po mo wa lori abala ti e bara yin ni a pe ni abala so mo owe lori eto ti a pe ni eto akagbadun gangan fun ra re ti e ba ti pe wa wole bayi awo so fun yin pe owe lesin oro eyin lo da wa lohun pe oro lesin owe toro ba so nu nko owe la visa wari re leyin igba na e daruko yin ati adugbo bi e ti n pe wa ni oba lejo nu awo e si lo number la pa bi ohun ka kini so nka kewa na la mo mu o amero oba ni soro to ja si kan ni agbon mo gbe re oyinbo lo se we diwe Olaju Salaye 0916 893 1000 0916 893 1000 Elekeji re 0915 33 33 0915 33 34 89 3 Eje n tun mule kan si 0915 33 34 89 3 Eleketa re 0911 1 33 33 89 3 0911 33 33 89 3 ti awon pe n ba ti n wole e ma ba n gbe ipe o to di kon wa gun mo to hello hello e ti wole hello ti daye ti fe ti be Olaju Salaye.
1: Oto di ponka on ku bade o.
0: Hello. Hello. Hello ati wale. Boya ka gbe tegbe yi.
1: Ti daye ti pe ti pe. Olajuwo salashe. Oto di pon wa logo odu. Olajuwo salashe.
0: Hello.
2: Ekuro
0: le o.
2: Owe le se oro.
0: Oro mo le se owe baba yi.
2: Oro ba so ni.
0: Owe la visa wari re. Oruko yin ati be tin pe mi.
2: Ibrahim lati Ijebugbo.
0: Egbon wa Ibrahim lati Ijebugbo.
2: Bien.
0: On ka kini so nka ke wa?
2: On ka keje.
0: Onka keje.
2: Bien.
0: Onka keje so bayi. Wani ajeniba.
2: Wani.
0: Ajeniba.
2: Ajeniba.
0: Bien ni.
2: O pakaso.
0: Ah. Kuba mo pakaso. O si ro dada.

0: kode o
1: alaju
2: se ro ba ni soro to je si kan ni agbo ma gari
0: ati
2: asha bi e ba pe ero ba ni soro
0: mefe ta ira so
2: na okulu ta
0: wa lati wori
1: 0916893 1000
2: alakoko no epele keji na
1: 0915333 4893
2: ele je tan ko
3: 0915333 4893 Kilo so. Ama bi nu ogun jabi latawo ton.

0: agba sanola
1: o we na ti o e pa daro koro ba ko ni koro ba ko ni kun ko ni ya de ke o malara lati abodan ade le ko o malara lati abodan ni koja aye bo
2: Civilization.

0: sese n darapo mo wa ti wa la san le to ti n lanfani ati ma gbo lowo ikanni kanga gbon magbe wells radio 89.3 fm o na le tin gbo wa kitikiti lale yi
1: ebi yo

0: kari ni ka sakmali ene, kari ni ka so yaya ene, ka kman anyan le, ka so yaya, ka ki won teri te ye, ale jo ba deke inyan fomire wan, koko fomire ngbe fun wan, ara iwa kman le le yo ba nan ni, gege bi iwa re re ta won ba ban la baba wa filole, yala akwe lese kanyo abe lese keji, ba le jo ba wa, Nile yo ba ligba wa se, bi ajeji kan wolu, ti wan se dikpe inri ajolo, ti mbok bon inri ajolo si bito jina. Ile tiru a le jo be eba kan le kon re koko kola ajen. Tan si sile konfotan dikpe a, ajeji ni yo, o ti dada kan se ni a le jo won founi gije won founi mimu, bo ti e jewi kwe a yo di o ni o gbaru e. Suba sibe sibe pelu ba yo di oni ti se je oro ni kagba ka mo se ni toni ti fura to raye ti le aye gbege sibe sibe awon to je alabagbe wa ta mo pe won ni lo ran lowo ta si le se o ja le nawo si won ife lolodumare a fe ka mo bara wa lo ke se pe ka mo dira wa lo ka mo pe gan ra wa
1: aro kojo bale
0: eyan ba re ni to mo re nsa isan so si mo pe ai lowo lowo re ni ojo gbo mo ire ile ewosan to lodumare si se fun o ninu ola nla to lani to atanisheko e ti se to wo ninu ola nla re tinu nkan to lodumare fun o ko si fi se ran lowo ko wa wo boyo lodumare o tun pukun si owo re abi ko ni pukun
1: o ya ti ba
0: e lodumare gan ni fe se eni to kan re nsore
1: to bi lama ko bi
0: awon yo ba pe oke oke lowo afun ni gbe e mo pe bi yo bo ba ri nkan kan ti won o ti gbe yewo won e kan sa dede so e tori ikan ti gbe yewo won ti mo pe be na lo ti ri na fi so be
1: kule fun ya ti baba to bi ilomo
0: e mo si mi gbo won o pe to ba ti lowo mo se bi eleda ko mo fan kaakiri o
1: ni
0: ti mo so konu sugbon eni to je alaanu eniyan to je oninu re
1: e ja gbata wa larugo e ja wa
0: na kolodumare na o siju anu roro eni be e yo ba lo pe oke oke lowo afun ni gbe
1: gbogbo mo ndaye o
0: se pe kaka ko mo olore o jin ko to mana mana o tan na
1: gbogbo mo
0: o si pe